ngafiria chaba mukati. Efyo chibena kumse. Kulwendo lwabu milula sungusha. Tukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Kuisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mpashuwa luhuka. Mpashuwa lulumba. Ukuluva. Ukweshu kwibukshenza nza shakale.